Eko bloku ikande dimo enje lekodo nu bawe do bene iku banji koda jokanu to atoto e eko do titome pe obi wa lo tonji lepan zogben ampul te ngbejule ti jonterie motemeteme iku lan so ton leyi zogben wesiza da ko do projeterie e o pa no led le plenty agbonze mi no bale eyan wa to godo godo le ko ganje enje leko wodo ayija ide kan mi ve drondo batimati e do pono yin kwedo atoto e do ko e do bene iku banji lo bonu be ajokanu enje leko ton lewayi ayi mi ton

Tôi rất mình to này. Mình tôi quên mình. Mình tôi quên mình kaka. Bố đó FM 5.3 hồ đón vừa kết tên tọc ba tông sẽ quý lô xin em đi. David đã hỏi. Em ơi mẹ đủ mô chi. Mình tôi quên nó quên của mình to này. Ê đủ khua của tôi to này. Mình tôi quên mình trả là. Bố đó em là chân mình kaka. Mình cũng tôi đủ mẹ. Em là chân mình bố bếp kì bố. Mình tôi quên mình đi đi chi tông. Nó mi kawa fiolu. Mi na to gwen do kpo do kpo mi ton. E yo kodong wa kete to kwa ton hanyan ma sina san san bo yi. Nonu le do taji. Mi me non di sa. Lo bo kono wa gwanji bo non se kho mi ton le yo. Mi le do kwe ton ton nou mi yo. Mi me ime bo man kawa ton kodong wa kete to kwa ton a le yo. Mi ten kwa. Bo non kondo kpo do kpo. Bo non do to kho teme teme e. E mi non sa ta kondo file yo. Mi non ten kwa lo bo non do to. Mi tok gwen mi de chi ton. Bo da yo hon. E a yo ka hon yo ba a mo hui de yo. Ne a kana blok mi. An se gbe chi. Bo na to ku da hon mba ho. Bo na se keze mi opita lo ton me. Bo na bi yo kpon do churu ton. Ne ye wi wa. E wa tun de na no gwen mo yon mi do keze o me. E wa tun do kpo do kpo mi ton le ton. Sin de na no gwen. Bo na yon mi ye. E a wa mi na che a. Uve mi na se a. Nwe mi na ko a. Gbede a vi ya gbe e mi jado kezi yo me. Ewe koton ton le bi. Bo koton tito le bi. Mi de yo. Mi do sin flu me re. Bo nde wa o. Mi na yi. Eno a ve o nou mi wede le no. Eno ve o nou mi endo kwe to yi mi tan. Eno a ve o nou mi chen we. Lo o. E po bi yo mi na sata lo to me. Mwana Choro ton o. Ni yi wi wa. Ko mo po dami ek po le yo. Ye wè lo kwe dwe ek pe. Bo mi to kwe kono. Ko mo po do. O. Dami ek po. Mi to kwe kwe nou ye. Tok po to ti le. Ye wè lo kwe dwe ek pe. Yo mi to kwe nou ho ho le bi. Yo to kwe nou. Lo kwe mi tan le bi. Yo mi kou to kwe so ho. Bo kan ha to kwe nou. Zo me se se to. Ton koutou. Nya de nou ton koutou. Na to gbe ni pe do te David pa lo jije don jije akopo na wa na do e o you know do to mi town bon so ken ton ye ti te ngbe ton bo do era chenu ye kaka era chenu do kuro po mi ton do fide fide le e mo pe o bro mo kan po no do ho to gbe mi ton me a lo bo kon do ho do ho u le mi so ken ton mi bo le to gbe mi de so ti te pepe gawo e ye no do ye ton la Ajama chiro ni mpepe gawe na chanwe kaka. Mi togwe tonwe do vo. Boka na togwe nou meme e kojovi. Meme e kojovi yo. Mo, etun meru kporo kpo sin kame. Etun kame meru kporo kporo wadoro. Kodo we keten tokpa ton ye meme e kojovi e na chanwe kaka kaka kaka. Meme peniel. Ele yore do mo eno le vivini. E na chanwe kaka. Ogwe kipo. E na chanwe kporo kpo mi tole. Mi ko sekple te ho. E mi ka sekple te konsan san ti. Yo ho kle onde. Na so da gounou mi yo ende. Ho kle onde. Lo bo. Mi na kpono nou me le mi kono blok mwen yon don. E na mwono mi je kwenye ho jo ho de yo. Ho yo ka do fine yo. E ren yo. E na dede nou do kpo do kpo nou me do kpo do kpo. Be yo nou e wa do me de kpo e do kan ho yo me mi de fit yo. E na se yo ton. A fo yo. E na de yo.

0: fak pa lek pwede yo mi mamon. Ve nan de yon nou vile gon an.
1: Akpo do mi nobi. Nan kome vi pou dan je godo nou men moun.
0: Ta lukpo nan lukpo.
1: Mwen yon nou blo ane an lò de di e kanan nou ane.
0: Kekle. Donk mwen nou men yon nou sa kawe le. 01 21 31 47 42 01 22 60 41 22 Abi kan lu elegbede.
1: Yasi.
0: Papa jara siasi. Soji nu vijiji. Do abo ki kaji centre. Akaju. Njana do epo. Akaju bere. Baya do akaju bere deji. Mi dokpe.
1: Oh, mi to epo epo agbondo mayo ko ma gai mo.
0: Abi.
1: Vena no da ho en brawo.
0: No do amato amono no ero be gbo ero ken le ne ya.
1: E ti jo mo ren su po me. E ti su po e. E wa lo ni mai wa ro da gbe. E ma te yo bi pe pe ko to ma de juro.
0: Aha.
1: E do me si bra. E me si bra ko to de fe bra me si to ai de te in do be se be me ne bra te bo.
0: De no to ero to a u jo a u. Bo do moto.

0: Oh,
1: no, ni wipe.
0: Ewa indo.
1: No more delay.
0: Plus de retard.
1: Kosi idaduro fun omo.
0: Te di do de sudden way ah.
1: So ni e kan si pe kosi idaduro fun mi mo lo.
0: Donald Gezatoro pogona do. Te di do sudden gbezate de ado Jesus yin come.
1: Ki la npe ni idaduro.
0: Etewe kayodo te di do.
1: Idaduro oni ki nkan ko ma se se lasiko ti eyan seto e wi pe yo se se.
0: Tedi do we ino, nan unde ni ma vi bi basido wende, gbeto blo ti toton de mi badon ni bi basida siko ome.
1: Okpo lokpo yon lo ti ni idaduro.
0: Mesu kpo we kodo teni no.
1: Nikpa igbe yawo.
0: Dogbon, alo wi wili dali.
1: Ofe se igbe yawo.
0: Ejan wili alo.
1: Osa nye ni.
0: Bo, eno se.
1: Ogun idaduro kan ni o.
0: Ah, wa teni no tonde we men.
1: O igba miran, o le wala to do loron, o si le, suben kupo e. Odo awon emi okunko lo ti mo wa
0: teni na de do mi de lo were lenu eno tan so ma ugonde subuna wa mo supo supo ton gbe togan eno go sin wa
1: elomiran oni idaduro lati bimo
0: edo teni na na do jivi
1: agbara kan lo de duro
0: kun de we do wete
1: nigbati e njo lojo gbe yawo na
0: wende mi do we du edo alo wiwili zangbe to e o
1: awon tinu won odun
0: ye mede ko me ton ma hun ale o
1: nigbati ele lo si reception
0: lo aze gbe mi do mi reception
1: nti mo fe ko mo daju
0: nu de nba do ni tu tri
1: Jesus so wi pe
0: Jesus do
1: o ni awon ara ile niyan si ni ota
0: e do henu me mi to si melewe yin ke to mi ton le
1: ogo ni fun baba
0: lo ogo nu Jesus do di aga
1: ati we Jeremiah wi titi
0: we nde we Jeremiah ton ando e ton
1: o so wi pe
0: iye do jirede
1: oluwa ni laarin awon eniyan mi
0: okuno do do me mi ton le tentiyan
1: mo ti ri awon eniyan ika
0: e we mi mo adakawa to le ni
1: o wo kakiri bi biba anything there yet
0: yedo aledo pote di mede do doda yi
1: won si mu eniyan
0: mo kuro wuli gbetan
1: ogo ni fun baba
0: aleluya. Hallelujah
1: mo ni ri emu loruko Jesus
0: amen na mo we wuli ado Jesus yi
1: ko lopo eniyan ni won ti mu
0: amo me supo supo we ko wuli
1: ni won ti ran ogun idaduro sinu aye
0: mo ye si awon tenina ton do gbeza itan me
1: sugbon kankan ti mo fe ko mo daju ni
0: pe ni do nka wa badura ni mu tun ti ten gbetan
1: idaduro ki se wi pe ako e sile patapata
0: tenina no in order jemerede gbeweda ibia
1: delay is not a denial
0: teni no in order jemerede ye gbeye rejeté wewe a gbeweda ibia
1: opopo lo ti ni idaduro
0: mesu powe do teni no
1: lati loyun
0: na do moho
1: lati bimo
0: na do jivi
1: aburu e
0: no vitan
1: o se gbeyawo
0: e wuli alo jenu koni mla ho eto
1: o se gbeyawo
0: e wuli alo
1: gbogbo won ni won o ni idaduro
0: yeme iwe ma do teni na
1: sugbon oluwa ran mi si eleni
0: amo oku no se mi se do wedo egbe
1: o ran mi gege bi angeli na
0: e se mi do te di angeli o
1: tori a o jo gbadura yen ni
0: do mi na na pobo kode o
1: mi ola ni dede agogo mejila
0: do so do gan wewe me
1: ni olu ijo wa to wa ni apapa ni suru lerede
0: aguna mi tonji de do apapa do suru lere
1: ka to wa pari e ni ojo ose
0: we chobo mi na wa fuero o gbo je zangbede
1: ise gbe gbo eka ijo wa to wa gba ni gbogbo ri eka ijo wa
0: we chobo aguta mi to le bise na wa ko do we ke zo ene le bise me
1: ko si eni keni to ni agbara lori idaduro
0: me de bu ka de bodo ku lo teni no jiya
1: afi jesu nikan
0: adavo jesu do poronge
1: kini di to fi je pe jesu nikan lo lagbara lori idaduro
0: e tewa zo be keno jesu kere do ku lo teni no ji
1: nigba to ku
0: when e ku
1: o lo jidide lojo keta
0: e dodo jemede mi na ku asa
1: ko wa gbe okuta nla
0: ye wa dida awin ada o
1: okuta to je wi pe
0: awin ade indo
1: caterpillar ti yo gbe gan
0: oh caterpillar de na zewe de suwe
1: yo je tuntun ti en sese jade
0: ene caterpillar yoyo de cheche de to so izin me
1: won wa fi di oju
0: ewe ye zi
1: isa okuna
0: mo do su ali yo
1: eni to lo fe jidide
0: me do mi janfon
1: agbara kan yi okuta na ku
0: lo de we fli o so eni o pin
1: gbe idi ni yi gbogbo okuta idaduro tan gbe sori aye
0: e utu e zombo o so ali gloton de ze daduro
1: e jo lo ko jesu won yi ku
0: jesu ti kone o ye na prince sonu ko to we
1: opopolopo lo fe ririn ajo lo si ru oyinbo
0: me supo jonas igbeji zoni yovo to me
1: idaduro yi na na
0: bo te ninu e lo je we
1: opopolopo lo lohun fe si shop
0: me supo do mi ja ohun butiki
1: idaduro yi na na
0: we do etede kan
1: opopolopo eniyan lo so wi pe
0: me supo supo do
1: o fe ni yawo
0: emi jan das
1: idaduro yi na
0: we do etede
1: opopolopo lo fe gba ise
0: me supo ja yazo
1: idaduro yi na
0: we do etede
1: kilode to je wo nikan ni won daduro
0: e te wa zo me no we je edote
1: olorin yen korin
0: bo anji to re jirano
1: o ni e mo tesiwaju
0: ero mi ronu ko yiwe
1: christian ologun
0: yi senu awon
1: kan sateju mo jesu
0: senu ko tu etero jesu ji
1: iwaju
0: de ti tonu kan
1: so ti gba bayi
0: a si se wea
1: bibeli o so fa pe ka duro
0: weiwe ma donu mi na mi na te
1: o ni ka tesiwaju
0: ero mi ni inu kan
1: ninu ogo
0: do gigo
1: ninu ola
0: do susu
1: ninu omo bibi
0: do vijiji
1: ninu aseyori
0: do taragbe
1: ninu gbigbe onrere se
0: gbe to ni inu dagbe bo wa mi
1: bibeli ni ka tesiwaju
0: weiwe do mi donu kan iwe
1: oni ka ma jiya
0: ero mi ni jiya
1: bo ba wa ni idaduro so
0: tu do awai do teni no do teno po meon
1: o ye ko le kiyesi bo ni idaduro igan ti wa
0: e je adua ni wiwo mo pa iro fite wa teni nu elo ka gosi
1: tori wipe o ye ka si oju ka si ekukuro loju ogun idaduro
0: e je ka ro jemi de mi ni kunukun bo wa ohun afun tuntun de chiundo awon teni na to mi ni ohun sesonu
1: kun opolopo iranse olorun lo ni idaduro
0: bayi iye gbono supo edo teni na do egbe
1: opolopo
0: supo
1: lokunrin lobirin
0: do sunu me do yanu
1: me ni idaduro
0: to do teni na de
1: sugbon wo mo bi to gun ti wa
0: amo ye to fi da wan gosin ya
1: sugbon o ba le teti si
0: amo ndu asiduro to wo
1: idaduro akoko
0: teni na nu kan to
1: amo npe ni
0: inu yodo
1: personal delay
0: mi no yodo teni na
1: idaduro to je pe owo e gangan lo ti wa
0: teni na medede ndo a lo tu emede su titi we teni na ton sin
1: nigba ti idaduro ba ti owo e wa
0: gwende teni na to si an lo to e me wa o
1: je kin so ti to fun o
0: gba ma donu gbo nu
1: o ni tete debi to nlo
0: ana ya o je
1: ki di an pe so fun e wi pe
0: mo e do ma donu we do
1: chain ti won fi di e lona
0: chain de to blali
1: na o ni debi to nlo
0: wa kuna je fi di ape o
1: chain na jadan
0: amen chain ohun e ko ngbe
1: o ja loruko
0: je e su ko ngbe ro jesus yi
1: pa me o do debi to nlo pelu aye
0: na je fi di ape ngbe opo ayaji je po
1: idaduro ta soro re yi
0: teni na de oro mi de lo
1: opolopo eniyan lo je wipe
0: me supo supo we yin do
1: titi doni
0: kaka je gbe o
1: o ti kori bo church aimoye
0: e ko ikita do ami sa ma ga ma
1: so ji fe sele
0: mi o se ro je me de no je
1: yo to sare de be
0: e se ro fo fun de kuraza de jona jo fi no ba zo mo je
1: o dara bo se nlo si
0: pa eyan mo di ano iple ple da
1: o lo o dara bo se nlo si bi
0: so eyan di ano kuraza de temedo
1: sugbon
0: amo
1: eyan gbodo mo nte eyan fe lo se
0: be to do na tun we gbe ton
1: se ki se wo fun re gan lo dare duro
0: wa de suwe ka do ko de te ate
1: ori eni to dare duro
0: do me edu de te o
1: ti won wa nti pe ko te si wa
0: wo ye wa ro si se do inu kan bo
1: e se po tu ara e si
0: le mai du de su ko tu we de da
1: o le raye te si wa
0: de si ku inu kan wa
1: hallelujah
0: amen
1: idaduro e le je ire o le je ire we si okan
0: teni no tu e gene igbojo gbojo yi ka metan
1: o wa lesi
0: a di funi
1: in to ye ko se
0: nwe je ka ro ani zeblo
1: o ife se
0: ano jiro na
1: bo wa idaduro e le je
0: teni no to ga na yin
1: o a mo npe ogun kan ni procrastination
0: eno you are one do gbe to ni zende zun so de
1: o ni o dola
0: anu ezun so
1: o dola
0: ezun so
1: lo se gbogbo awon lo se passport
0: bo I bro passport bo
1: national passport
0: passport national to to eto
1: o ni no ko ti ya
0: o ya
1: o dola
0: e so
1: mo nureti owo kan ni
0: lonu kun do pe de
1: o dola
0: e je so
1: titi odun meji ni
0: kaka bo ko ewe di eti me
1: hallelujah
2: amen
1: odun meji ni
0: wewe di me
1: lo tin koja yi
0: ediero wi waye
1: o le je lato wo e
0: esi yin to so lo to emi
1: gbogbo rere to ba fe se to ba tin so di ola
0: nu da gbede budi ajo na blendo anu
1: se ola ki tan leyin ola
0: o so no foro so gudo wa
1: eyin oni tete sori rere
0: yen je to si ku ya wa da gbe ni han
1: sori eni to rin to doke
0: me ro so ni ze kaka bo jaga o
1: ojo kan lo bere irin na
0: azano po we be zon ni
1: o bi o se n gbo mi lowo lowo
0: ya ro to do mi we
1: o ya dide ko bere si rin
0: be me ne ya dide bo je zon ni si jibo
1: iwo na bere
0: wẹrẹ su bẹ zọ ni ọmọ
1: pe igbese
0: zia fọ zize bo
1: lori eka ijo to wa
0: lu agunta de ji ade
1: pe igbese
0: zia fọ zize
1: e le ko ile na
0: mi he mi na gba pe yo
1: e le sori rere
0: mi he mi na wa taragbe fine
1: e le okiki yin le kan ni
0: pe ji jira mi tan gan na ndo ndo fine
1: pe igbese
0: zia fọ zize bo
1: ogo ni fun baba mi
0: lo hallelujah
1: e le ra ile fi kun ladu
0: mi ke mi na ko e ku gba gona ro kati e
1: gbe igbese
0: ze a fo zize
1: ogo ni fun baba mi
0: lo na to mi ton ro ji aga
1: nigba ti eniyan ba nse are
0: when they gbe to do ede nu wa we o
1: we call it self inflicted delay
0: mi dodo je me dede o we nu gbi
1: iwo lo nse re lo da re duro
0: mi o de so ezi alu ede to mo don do ede ji mo do ede te
1: o ma bere si beru
0: awa ti ka si diji
1: jesu so pe ma se beru
0: jesu do mi madika si o
1: oni etera ma adura ni
0: edo mi te do de wu edo
1: opolopo lo beru
0: supo supo to de ka si
1: lo ndare duro le
0: o du ede tedo fine
1: babe
0: to eton
1: o wa lara awon olowo
0: edo ko enu le me
1: babe wa lara awon millionaire billionaire
0: no adokunu kweno le mero to me
1: baba fi gbogbo nkan sile
0: baba eton jodo ko
1: baba fi ile sile
0: baba jokwedo
1: o fi eru sile
0: baba jo
1: akwedo o fi
0: eju akwedo
1: awon kan lo joko le lori
0: le omedele ka jiju ejinero fi ne
1: awon to wa je legitimate omo baba
0: ye mede wa yo vide akolutun le do vitity day
1: oni o won dara won duro ni
0: pa ibe edele te to fi ne me
1: nipa iberu
0: jogo kesi e to dali
1: won gbegbe se o
0: yeze fazize
1: e o se won so ya ka
0: won eru avoya ton dope wegbon
1: baba won ti sise sile
0: baba e to kako wa zoda yi
1: won fi lele
0: ye joko edo
1: won fi oko sile
0: ejo gledo
1: won fi oko koko sile
0: ejo ero patawo
1: won fi oko obi sile
0: ejo ogbanja sin gledo
1: won fi ile ti baba won ra sile
0: ayi gbadde baba koko yan ile ejo bi do
1: won fi ile ti baba ko sile
0: oko ere papa gbada ile
1: ejo bi do won la won beru iku
0: ye wa do mi do kasi dinu ku e
1: igba wo ni ku oni wa
0: we tenu e ku mana wa
1: be bi ba pe temi ba fe bo so
0: ni ndo ko versi we ka bo bigbo ti o jan tun won an ku ate
1: yo iberu kuro lokan
0: lokan ko lo pe ka to we mebo ibi o
1: lo leni
0: yi egbe
1: lo ninu ose yi
0: yi lo sele
1: e lo gba nkan baba yin pada
0: mi yi baba mi
1: e lo gba nkan mama yin pada
0: mi yi mama mi ton sinu leko
1: baba ati mama e
0: baba to pe ya
1: won ni bi ti won tin sin malu
0: yedo fide e no yin yin bude o
1: won ni poultry won sin adie
0: yedo fide e no yin
1: keka o to leni to ta tin je lowo lowo
0: me fo ero kan li ene leyin wa mun sa
1: e so le nbe
0: mo mi te wa
1: so ri pe won so ri pe won lo nse re
0: amoro pere so ro pere nu wa ero fine din
1: o so yi fun e ninu ijo mi
0: yedo e lo mo ra gunde mi ano yi de
1: o de se fe se re pa
0: wo ka jona wa pere nu kaka bo ku pere
1: baba ti jiya
0: baba ko jiya
1: mama ti jiya
0: mama ko jiya
1: e ki ya mo ba je awon
0: mo to mi ya ni mo te du aji fide ji le
1: o wo leni
0: e mo ka poru egbe
1: se wo lo ko mo iwo bata slippers
0: kakiri wo we je kada no ji ma kuno dogbo to mo pe we ah
1: se wo lo ye ko lo mo gbe ko mo lo gba ru ni oja
0: wo we je kada no dida gba mo no dida gba gba te soto akime ah
1: iwo mo olowo
0: we apenu vi
1: o wa lo nsa fun iku
0: awa do mi ro ki won ku we
1: iku ti pe o mo ni
0: o ku ko hu e ko ba tun ah
1: o ti mo pe ku ti pe
0: atu wa zon do ku ko hu mi ah
1: iku ti pe
0: o ku ko hu we
1: loruko jesu ko lu o fun
0: ole mi gigo amen ma o ni na mi gbe ga
1: I kan si e
0: nu do wi wa we we
1: sorry to say that
0: ma si ho me ron
1: do mo me
0: nu de do wi wa we we
1: o ta si oluwa
0: ayi aso ma wu ton
1: o to leto si kan baba to
0: je a level do ato bi gbogbo do jo mi na mo te do mo niro o baba to si mi ti
1: iwo to ye ko mo ran ise olorun lowo
0: pede je ka danda lo gona so ma uton we
1: ninu nkan ah ni ori rere to ti se
0: dada gbede a ko blow home
1: iwo lo wa di pe won ja won fun toro kobo
0: wa we ime ninu atun odu apodu apo da lo mi na
1: pe gba igba yen lo to ro njeje
0: wo ye ran pa to ran si ku mo nlu
1: la duro ori rere ti baba e se
0: na tada gbe maka maka re baba to ko blow le
1: ogo ni fun baba mi
0: loko na to mi ton ro
1: je ba ti ri awon eniyan ti won dara won duro
0: eyin dodo jemede mi ko mo gbe to de du ede le te o
1: awon na mo fall si abe oro ti mo nso
0: yi ye de ona jai ja ko re donde lo me
1: oni le baba e lo po re re
0: baba e to se ku gba ne su gbe le ko nkan mi ne
1: oni iwe gbogbo iwe le
0: wa lo we ma iku ma ton le bi ka so gbe
1: o wa le lo bere
0: e si ibi
1: o ni awon family o pe
0: do family ta
1: wo je ki won pa en na
0: wo ni hu ewe bo
1: ogo ni fun baba mi
0: hallelujah
1: mama e kole sile
0: mama to gba pe
1: dai mama e ni shop ni
0: oja mama do boutique da
1: ki elomiran lo ngbowo
0: me de vo lenu yi ko
1: ni won pa e
0: adu e na ko
1: igba won ti pe
0: we ne ma ko wo e
1: o ri bo se ri
0: amo de aka de do ai
1: sori rere lo nse bai
0: mo tara gbe obro je ande so
1: yi mo o da re duro
0: ni adu ko e de te we
1: jesu ko lo de du
0: jesu e do we te ya
1: awon eyan wa bu e pe lati igba to e tin lo church
0: be to le wa do suzu ro si won ne gbe kara mi
1: sai wa ni yato ta ri
0: do fo gbigbon de te we
1: mo le ri yato
0: yesi mo fo gbigbon
1: tori wi pe wo lo nse re
0: do ko re so ro ko re ni
1: Proverbs chapter 22 verse number 13.
0: Proverbs 22 le verset 13.
1: Iwe owe ori kejile logun ese ketala.
0: Proverbs 22 le 13e verset.
1: E ja gbo nkan to so.
0: Mi gbo mi ni se ko de do.
1: Yes.
2: Bare se di. Il y a un lion dehors.
1: Yes.
2: Je serai tué dans les rues.
1: So gbo. E tu ka fun mi.
2: Le paresseux dit.
0: E lo fun ni nonondo.
2: Il y a un lion dehors.
0: E lo kini kini nero ko wa ta fi ne me.
2: Je serai tué dans les rues.
0: E no jeme ne nton je ko wa ta kini kini na humi dali.
1: Ole wi pe. Kini n be lode. A pa mi ni igboro won o ti pa bayi
0: yo wo edin aye
1: to ba ti ri eni to nse re
0: endu amo me ru ede nu wa we o
1: gbogbo nkan lo mo nsoro se
0: mu le bi we no ve oni na dogo
1: oni oro ti o mo so niyan
0: o de na do adie me
1: ole ejo
0: fun ninu
1: oni kini wa ni igboro
0: ero kini kini ro han to me
1: yo pa
0: e na wo mi
1: gba won o ti pe kilo
0: de ma ka ho we abo ni gbon
1: lo ba kini unaja
0: imo kini kini mo to asu yin
1: igba ti kini o fe ki Samson o koja
0: we ne kini kini ma mara Samson ni
1: kini
0: bo eton jeji
1: o ba ja lekan na
0: eto afun yan sonu
1: ko ta ni kini to deru be ti o je ko
0: wo
1: lo
0: kini kini de ka do ke si dono bo ma no ba bi o gigo
1: mi sa ya o lu ofun lagbara lati bori
0: o kuro na na o ku gba na do du deji
1: emi o mo ru awon omo to wa ninu gbagbo leni
0: yen to fi alo pade do yi se meji
1: emi o mo ru awon eyan tan gba Jesu leni
0: o gbe to lo pade yi Jesu re gbe
1: ni tu ni amen iberu ni sa
0: bo ino ke si je wa pele binu
1: ijaya ni sa
0: o hun zize pele
1: binu eni to pe ko na mo ku mo
0: me ru emi ja hu ya de su ni ma so ku owo
1: ogo ni baba mi lo
0: jẹ hallelujah
1: ara mi ninu oluwa
0: me jeledo kuro na me
1: nigbati o ba gbogun ti emi ole
0: when day anazia wan pe gbigbo fun ni ton
1: ati emi o dola
0: podo gbigbo de na zezu o so
1: ati iberu
0: podo kasipo
1: igba yen lo dare duro mo
0: we nenu asona do ko de te
1: eyan kankan lo de duro
0: me de buedo wete ya
1: wo lo dare duro
0: we de so do ko de te
1: kuku gbadura pe oluwa
0: kuku ko de lodo kuro na
1: tu mi sile
0: tu mi dai
1: lowo ara mi
0: siyen de si
1: oluwa tu mi sile lowo ara
0: mi kuno tu mi da si an lo yen de ton me
1: ore mi gangan na mo de ra mi ba
0: lo yen de suwe bla yen de dai
1: ile baba e wa nbe
0: ai ku ma baba to eton fine
1: ijoba ko lo lo fe
0: do aha lo re mi janzan
1: eyan lo duwa nbe
0: e to ejijo eji
1: oni family kan lo gbe
0: oro family de zenu mi
1: lo le yo kuro ni
0: wa si ho nse si fine ya
1: ijoba wa nilu to le lo so
0: aha so mi yo na da je mo ko su
1: ile baba mi
0: modu aha so mi kekan mi hon me lele se so ai ku ma baba che ton ji
1: ogo ni fun baba mi
0: lo tero ji aga
1: mo te si waju
0: ndonu kon iwe
1: idaduro keji
0: te ninu awe go
1: oni a mo pe ni idaduro lati odo olorun
0: ewe mi no yoro te ninu ton so ma ogan
1: olorun ga mo da yan duro
0: ma ude suno do meke
1: nigbati ogo ba nbo ni waju
0: we de gigo jawe donu kon
1: a mo da yan duro
0: eno do meke
1: nigba to ba fe fi agbara ehan
0: indo je merede ya be ja so urin ton ze
1: idaduro lati odo olorun yato si idaduro todo ti e
0: ni no ton so ma ogon gbon fun ate ni no ton so pere gan
1: awon to lorun ba da duro
0: me de ma odo tele
1: o fe gbe nkan la le won lowo
0: ni e ja zenu da ko de da lo e ton me we
1: so n gba bayi
0: a se
1: olorun a ma da nkan duro
0: o kuro no do mute
1: lati mo je ki nkan na o fi ya je
0: boni no nu mo kan ton de jam lo ni ma wa saya ni
1: lati mo je ki nkan na o ba je mo
0: ni ma no boni nu mo kan ton ni gbele da lo me ni
1: bi a ba tele mi lo sinu we genesis
0: indo ako ejo mi so iwe genesis to me
1: a ri nkan kan to sele nibe
0: ni na mo ndede jodo fine
1: asiri kan mo fe fi han fun yin
0: se clear de we jan se clear we do fine
1: God's time is the best
0: o gaigo ma o ton we ndagbe yo
1: olorun a ma da nkan duro
0: kuro no de sunu do nu te
1: tori o fe se nkan kan
0: do ejo na wa nde
1: yo si dara fun wa
0: en ale fun yona mi
1: tele mi lo sinu we genesis
0: odo mi so iwe genesis
1: ko won to sele nibe
0: gbo nde joro fine
1: genesis chapter 21
0: ta etan konukuno ko
1: iwe genesis ori kokan le ni ogun
0: genesis chapitre 21
1: oluwa si be sara wo bi o ti latese kini
0: be so fun etan titan
1: bi o ti wi
0: okuno kaso abe sara pon dide dodo
1: oluwa si se fun sara bi o ti so
0: okuno kaso basina sara dide dodo
1: sara si loyun
0: sara ka mo
1: o si bi omokunrin kan fun abraham
0: bo ji fi sunu videnu abraham
1: ni ogologbo re
0: do yan ko eto
1: ni akoko igba
0: do ga ki kwa si
1: ko olorun da fun
0: okuno do ni do
1: Hallelujah.
0: Amen.
2: L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah.
1: Yes.
2: Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis.
1: Yes.
2: Sarah devint enceinte.
1: Yes.
2: Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse.
1: Yes.
2: Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.
1: Alléluia.
0: Amen.
1: Et mon sourire est
0: le wa tara gbe du egbe mo.
1: Emi mo wa lara awon lori rere.
0: Yen do me de wa tara gbe la me do Jesus sin.
1: Ton gbo ru oro bayi.
0: De ro ko le kon ton se we.
1: Idaduro mi ran.
0: Te ni na de vo.
1: Ti mo de fe ki gbogbo awon iranse Olorun nu agbojo e ba mi pin.
0: Bombaro mi o ye gwenu agun e lo ton mele bini ma.
1: Ti awon eniyan soro.
0: Mi do opo melepo.
1: Awon eyan mo pa won dara won.
0: Mele na tun e do dede le do te we.
1: Se gba to ba to daru gbolo to fe se rere.
0: O wende aja ponyan ho to emewa aja wa dagbe ya.
1: Gbogbo omo kekeke wo bi o se gbe kan rere se ru o ba won.
0: Mi po de vipe vipe vi le do nu ze wa do ke si bi.
1: Iwo to wa ba laye.
0: Gbede wa mo ro pe me.
1: O wa nso wi pe eru nbe.
0: A do ke si le mi di we.
1: Gba teru nbe, gba teru o be tele ki lo gbe se. se.
0: When they can see my cardi where they are, they are
1: Agogo ni fun Jesu loke
0: awon. Hallelujah.
1: Ara mi ninu Oluwa.
0: E tele do kulu na
1: mi. Nkan miran to ma da awon eyan duro.
0: Da duro.
1: Eleketa.
0: Atongo.
1: A mo npe ni foundational delay. Ancestral or foundational

0: 猫要好了。
1: Hello。
0: 在那不让。
1: 啊，花呗。
0: 在那呢。
1: 啊哈。
0: 不让在那呢。
1: 嗯哼。
0: 那第一个姐姐有没有？我鼓励大家多要多照顾。
1: 嗯嗯。
0: 这边不收容。
1: 嗯。
0: 那么这边人多，这边人多呢，还穷还穷，还得你那里，我来干啥大家不？
1: 嗯。
0: 哎，人家们啊，阿妈啊，这边人家的，人家，
1: 嗯哼，
0: 这你自己在过去弄过，
1: 哎呦，
0: 这边在这边弄，现在做不没有，还做不着呢，
1: 嗯，
0: 那都是在这边，
1: 嗯，
0: 没来旅游就不旅游就，现在不来了就，
1: 阿伯呢，
0: 阿弥陀，
1: 嗯，
0: 阿好了没，
1: 哎呦，
0: 阿伯嘞，哎，
1: 嗯。
2: Agora tem um aire.
1: Tenho
2: um gongo gome de dioti em cita. Vamos a me viechiaku. Megande cali. Deja eu duro. Qualquer na vadia de um. E lagbe. E via me vecuni legbe jigbo. E o sogbe. O denho no. De caelahui. De cavadi legbeji. O boi an lo que. O yi achutosso. Vichia soso.
1: Tiziacune.
2: Viacune. Via me vitabacune. Kekin, yoke, kenya, mojito, et je vous mette fonva, poigne d'onologie.
1: Ine. A commence benore.
2: Tiwa kawa, gue mon dadi nyon tiu.
1: Gan,
2: dan me tiu gan, me bunye.
1: Me bunayune.
2: Evida. I saw viechipo.
1: Ezio.
2: No, mon moye baye ente, do call lui a diatran.
1: Yatran notoy, yon kame.
2: Be dat bukotono medeu.
1: Les douanes ni.
2: Adieu. Chiri yomo.
1: Ah oh.
2: Ah.
1: Ah. Torota chiri kame.
3: Rachel là.
2: Ah, on va gagner. Ni sur le route pour nyao.
1: Mais la gueken bo ken bo ko me gan comme Vincent de Paul et non me gan da yo mo enu e nino yo le et du mele ko sibre kan chi Jean Priya o le sa han ni o inu plan mi o lo che me gan da yo yo chan le. Ajadume hene ere nya jano gache seyan lowo eyin planu ijoji ne odogbo megan dayu ne lo
2: ko gbe ni
1: megan beke
3: allo
2: o ba kan wa
1: o ke gbe me ba ko ni gbe chinchin
2: mo no bi do no fi de ho ye no ma allo me yo se allo me yo se
1: radio to pa 104.3
3: eh megan dayu
2: beke
3: mo eh ah oyi akoyin ke ke yin ba gbogbo e
1: ah eh me gan gbe ke
3: ma o dano
1: oh ni n gbe mi ni ore ba re
3: yin gba yin zo ma
1: eh
3: ke to dai mo no gbe wo yin ba ko yin gbo eh to la lo no gbe fi fi ya
1: enyo
3: de o
1: mileja
3: pa yan su la gba elekere
1: e fon nyule
3: Dayo,
1: o se to ya
3: a pa ta e no pe po e o tuka yo o ah ai e do sun ja ni le e tuka lo
1: e bo
2: ah o na tuka bo ma wa ye
1: ku do da lo
3: ah
1: me gan gbe ke
3: allo
1: mi se pa gbe lohun
3: da bo un ese se anya nu fi pa kwa gbe fi ni se de gogbon gogbo ayi mi so ka lo
2: e yon dogun na mi de ajin kan na
3: ma dogun na me a e yon dogun na de dayu
1: ka gbe na mi
3: ko lo jo pri
1: o ka gbe mi
3: e dogun na rachel gogbo ko lo da lo lo dogun na pri
1: ni ka gbe
3: e so na wi dogun mama luke mama se due di ti corona lo mauri dogbe da o eh ya se ti dogbe dogbe da keke samanya maten le ti boku yo ani mon dogbe re
1: enyo
3: e dogbe da safu ago
1: eh
3: damazo no welo no pafiro paiso da keke
1: enyo
3: yo e dogbe no me ga gbe ke pole yo we asakwele la lo kameda
1: enyo
3: e dogbe ti kala ikala o
1: Hello.
3: No,
1: Trotta o le kamele du chiko.
3: Ayo, ne lavo. Ana da yu?
2: Beke.
3: Pati mo eh nana bibia me ne ogun ogwe e bi ka ibu anu ne ze nu gom.
2: Bon ba po ya, mba po ya.
3: E ba yu ma.
2: Ha?
3: Ha? Bo a e fo de wo nu ku kwale ya. No, eh keni mo nana bi na ze bia no.
2: Yi le ndu anku fi o keke ko shira afo re.
1: Kenye ma jo so me ka we kesa hara da ma.
3: De ya yo ma mo le o le ma.
2: E mo da ba it mo de je shikafo da we khuik pongu na da o.
3: Anya nyi wa no lo de. E ko no na pare ji no ni bo pe ni nya wa da so wa da me.
2: Aha.
3: Ahe problem o pe ne.
2: Ba lo no ya khwelo we ni o.
3: No e ke mo Eba yo na mamele na mi anao amele na o mi meruti wa na confirm.
2: Aha.
3: Nya wa wa de.
2: Evo na nya mi meruti jina yo lady.
3: Eh.
2: E so nya we.
3: Aha, ai ke ba nya boki.
1: E ga mi gbe keto.
3: Alo.
1: Evo la.
3: Elisa va.
1: Elisa va de.
2: Hey.
1: Truta chile kame. Tu toci va ca me. Megane kukumi de ka patron ni radio.
4: Eh allo.
1: Mio kuro si we.
4: Eh pando.
1: E don ni la miore. Mi de kukuno mi de ka patron ni.
4: OK. Me rajal.
1: Nega.
4: Mi kuro je bila.
1: Yo, yana ni mo.
5: Aya.
4: Eh yo bantu banti la ni mi to pa.
1: Eh tokpa to.
4: Ore nseme.
1: Madra no miam.
4: Amen.
1: Enyo mi se apagbe lan.
4: Mi fi.
1: E ka di mi se.
4: De gbe menga dayu non.
1: E gan dayu apagbe non mi.
4: O e kuro apagbe je se to.
1: Yo.
4: O ma wa dun si.
1: Ami ami.
4: Mo le wa no ri je so na mo menga dayu de.
1: Mm.
4: E po da wa di gbe lan mo yi ko da wa gbe se en ko so ra ko.
1: Na mo menga dayu wa ni da wa de.
4: Mala. Ma u na chele ka.
1: Eyo.
4: Mi pa en to ti na re bia. Aja ka me mo lo le ha le jo na to. I. Sa sa o te fe ka mi o te gbe o sa o no mo. No. Yo no ku o me yi po po. Po de no no vi no vi sio. Nto e ka ni mi va ni po pie la ja.
1: Ehe.
4: Oui.
1: E ba nya lo som le ta.
4: Ka ti a do bu no. Uswe.
1: Mm.
4: Amo ya ku wa pe dole gaku.
1: Mm.
4: that you are more doing when you love to be girl, and with some, I be classes or do men.
1: Neg big for China, when you are men like begun, so we shall hush out with some dark on your law.
4: Voila. Kicking your lay at a solo palace, I took your work in a dinner.
1: I saw lay at the Bretilla.
4: Qua Pujaja. You touch your valley at my more a sheet a sutamoya, ya baby tuba, ya tuba.
1: Ella.
4: Don't touch you all in the Niba. Don't go.
1: Any
4: more than a non sukuno, your
1: lady.
4: Any more, family of Madame Dandai, Sula, your lady, Asulia, no, and that is after joint Padua.
2: Dada, Huilomeo, a huil, family of Mayo, Fabulon Tayson, Idino, ne, Portole Medu, Dada Dahine, a key in there, and they don't say Lea Moe, then they didn't know.
4: I don't
1: know, you know,
4: the call, you know, which are poor child, any more than the party, family of Ledua.
2: Yamon suda taun tanan gbe yun lo mo na ipon su ni le si idea ani mo le bo ni ya eni na ha go pon ro keke pon ro ni ni khu le veni family lo mo amo dada le khu so na vie
4: na ga dada le ni ko
2: ba ni he na wa de ba no te gabu mo e aja aja le mi le gbe e eje gabu na kinu yo tanu toji
4: eyan dako
2: nkon do nyo nkon khudo nyo no ji vai po bi bi vai
1: nkon khu so po so so nyo vai
2: eh nkon khudo po so so nyo ji vai le ke drip po po su ke tinto
4: na premia isa
2: e chere po a che ji ramazo ho ya ho a ho a ho ko si ajara ho le ti mo ji ere chen re ni ji ya ya na ha ga che ji

0: Oui, Kossi.
1: Go, Megadayo.
0: Ewe Trogbo.
1: Ngwe Trogbo.
2: Radio Tokwa 104.3 Jimili.
1: Aounya.
2: Ebo.
1: Ngwe Trogbo bakamele Radio Tokwa Karoji. Enyochi se troye gwe George nongo ivani minankono mo nyi para bla. Imo. Chigwa nye egwe toma egwe egwe vani mi va tre nyolo kiki on va koya mo ah sukuna egba ga no juto le gwala gbonu
2: e mo le o
1: e mo nu ti a va jola ko e mi o e
2: to
1: je jola ko o ji ko chi ke lo nyo chi mi nu de e ko ngba nyang chi wa mo la ko e
2: yo ni mo ne gare ka mo di solution. Allô, allô,
0: oh,
2: so chicken.
0: Ye tapo e gbeli ego. Ye tapo enubu
1: so
0: eni. E so chicken ri. Ni solution e gbeli go.
1: Enyo. Nko chi enyo no yo oyo e ka o nto o nyin gbe nyaa ko lo we. O chi mi ba nyambo no toro de nyi no nyi de. Ya un ku dada julo pre ngamo. Vidao e vi fofo e vi no. Vitonio. Enu kwa meto o. Me chamele ke nkubi akro kono vye po. Ya nana kwa nyo de vye o. Mi de kupuno o mo. O ngwe sonu dapu ngo to o ke nga so uwa mo we o. O enu lo ke no de vye to nu nyo. Kwa da gwe le ide kime.
2: O am.
1: De vye de nu nyo. Kwa da gwe doji o. E me gan kwe ni chayi sa kone nenu we o. Kwa da non la me seme o. Kwa da doji o. Vo. Nyigba di chi ile a hade e vi vi keke ne.
2: Alo ma.
1: Nyigba di vi vi wu tianu.
2: Alo.
1: Nyigba di vi vi. Nan nyigba di vi vi mede ale akwa di a yi ko chochi ko me alo goju kwe an mamwe a donji ba.
0: Akwa bo kini me.
1: A donji le shi ne. Nyigba di a donji le wu.
0: Nye wu yon me sa wuni keke wuni mo o ucho nyi pasto o ucho yon vodjuno plen plen o kenken le plan julo. Mune hawa kwa inde ki ba nyuye nme tiyo. Do.
1: Nya wataji. Wataji. Bo enwa chi to yo vanu ede. Chi o wa wa no le. Be ni o wa wa re alo o hin yen soju go di vasasa.
0: Me de nya go nko cho yo ene.
1: Ah, e ju ta to o ko lo ju o me nku ji o ri ke nku ya po ju o ju de. Enwa wa to ga bi de de le to me.
2: Ah.
1: Le no ye. Me
0: po e po me de ba pio ata ro ba lo me ni a ya pram pram pram pram bai ko. Ne mo shile keke shofo pia shiwo mo so shiwo devo e tukada afi
2: e yo glo do do ta sen do te o ten da ko wa lo gbo chan keke ni gban le ba jin gbi po ngi da chinom
1: dram pane
2: ne o mo ba ba do jigbu we yo
1: ki nyo chinche mo o mi de kuku mi de kuku mi de kuku a me de o ngbe po o ka ki do de Ya mo yo a po ko ki na le ndashi no to sa ko no di ju a mo le ta ga. Me ga ko mo ne ko agrigodu to do agriko me to ikono. No ko ko ka kichi wa po do isa sa nu no to no di ju isa na mo le. Agbeto ko ki ke mu le bua la mi. Po we klin chi na na so nyon to no e ni po mo no me de ni vi wa iko suku. Iton to sa sa gbe di. Besa me noto avato ndi ani doto ga ya ora gbeto vi gal kri ki to me ko chi to ngo zaza aso noto nu kora gbe asen ato doto dolo kora gbe ba doji wone ku de chi ma uso da che na ya che chi ma uso na mo ya ga ni mu ya to doto ya ho ya mo ga de ne ku de agbe sen awe mi va na yi ne ne nu gro e wo chi sa chi ke ma nyo ma nyo nto ni Ewo yi do do ngon to. Tan fwe wo ngon to chi sa chike ngon to gwe de. De zi ngon to avanyi do to so e yaba akone o gale nyon kome. O le do ngon ino o ni. Nyamon, no yo le mde wako yo le nyamon lok wak manko yo ngon to we. Nyabyo be shame. No yi nyamon me de wano do ngon to le a hano ye de. Ne kounye mwe jase yo. Na to shine ato anano so jawa nyan. Anya mumu mwe di ma mwe nwe ke toye wa wake. No wa te kwa to shi di ava yiko nwa le shi akwe nyore. Nenye u bo nisa lo so chocho we a ha ye u le nlo u sako no julo. U wo jubli bulo.
0: On le won kozo sa mo na mo o ti oni pastor o o ti ni ifi o o ti oni e megan megan o mo ma yo kenken bo o ge no mo go e wo cha na subo de ka o le mo de su sa lo pon de ga nya me yi anyi me tin le nyo lo me o ye ni egro
1: e bo ti e yu e de fo le da me de hun a fo le fe ji a
0: de nyo ro ne o
1: mi a le ji
0: ah a ma me ni bodu no ke

0: Bunlar hocam da ediyor şu böyle bir de var zaten ki kuyu ya ne diye ya. Yo da şey ama yılan var zaten kuyu da şey anonsu zaten ama mı? Kliyen olsun bu zaman. Toka bu. Oh, e bu iyi.
1: Domezitorio ueniu.
0: Damasito, da yo hao de wani lo yo de wo ya wo ya de aso ru kling kling. Eche da wa so parada doji. Amen. Aja ko si de wa isa wa. Egbe ke wa do mo ede se o ti o bo ke ke e da bo nyon are.
1: Tolo ta ti va ka me.
2: Buka gbrami emi na gbogun ile ise lo.
1: Ega ni o kuro si we.
2: O yero mo ko ma si zoro njo njo do gbrada me ga ko si ajara wele fi ele lo.
1: Mhm.
2: A pa gbe lo ti mi daru so ba e jojo kaka de de e ji si gbe mo e je da to apo lo nno mi ha yo.
0: Zono.
2: Ari me ga daru mi gbe si ku me go nbayi chantier ji yo bonde ko gbogba ku to ngo.
0: O bo gbe o
1: me ga daru nu yan de ya.
0: Zono.
2: O zono mi gbe si ku me dongo mi ya.
0: Enyo nja de o si ne.
2: Oui.
0: Vous avez dit à mon gars, mais c'est pas. Mais mon gars, on va pas ici. Il y a un petit gars. Donc, le loco soumira, il est là. Oh, le
2: loco soumira, il est là. Pourquoi il est là? Il est là. Il est là.
0: Il est là. Il est là.
2: Il
0: est là. Il est là. Il est là.
2: Il
0: est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est Fio wata shime yo so dono le shi wo me kin anyo pe pe pe ke no anu pio ta de gabo ba yo o khoro zo gban ni no ni ya
2: o bo ni ndem no me le ni a pe dire ni ta no de ka ple ple ple me king ki koro o ra ya ro ni de ta no o
1: pa
0: ha king ki koro ala o yo yi do ti ke pila ai ki glo yi be yi se la le
2: yo no ka kai pi prate to mo mo ya
1: la planter ting la
0: king lo yi do planter ya
1: ala ala te e ta po cha
0: no so king lo de o we mo de ka to ko yo mo zande ka so e nyina me fe
2: tombo tombo fe
0: no so wo no so wo wa so no
2: te ni po ngo ita gbe me asun
0: o mo ti ke kwire kale no yo ho dono me ho no
2: o me me ga de yu
0: de
2: Ekwa nye nye myo ya janu bo tu antuka nye nye lo tano nene hangu bo me tuwe si siya lo wo o tra chi chomo ji wi ni do godi ko
0: ko king lo ko do me chalo o yo yo so
1: ko tombo uve lo
0: yo so koro do pio ya taro bala me
2: ay so ya o ni kpo me ya to o ni kwa to yi
0: yo wali yo fifi
2: o nga to ha jijade do
1: ala mo ishi onuko
0: ala mo ishi onuko
2: Eshi ago saba bo ya pa joko du sege ya ti mo di ko agbe yi
0: King lo ne yo ne
2: Eh King lo ko re lo re
1: Ko tan bo uve
0: Eh
2: Ko tan bo uve lo
0: Ko wa si do
2: do gbe no nti le do gbe no mega gbe ke
1: Yo ha gbe no mi
2: Eh ko lo mi o popo ti le flori di le do gbe ni
1: Mega ko si ajara ho e
2: Ajara ho e mi do gbe ni Ko lo mi o no lo ko si mi re
1: Ko ha gbe no mi
2: Koro mega ngwevi sogro ndo gbeni.
1: E ko gbe.
2: Akpe no mi no akwa gbe ti mi so so mero e po so so ko ti e ma ye jino mi claim.
1: Mhm.
2: E po so so re de bo e po bo bi ko mo e ba mi no pe e po so so ba gba pe julo bo ni ko mo la ti yo lo san san fo ito le nsu lo ko me sa ke ko nsu lo ba ku o no ni ko me dro mo famille wa be kan bi ko o kan ko no mo mo famille mo lo ti zan afodule nsu lo ko ran o kan yi ya yi be no to to de ko to ja do no yen
1: eyan
2: eh yo ya gbi lo saban do gbro loko me te me ka gbe mi ka ja yu koro apa gbe lo ti so mere n do gbe ni koro mi no gbogun rachel
1: mi ko gbe ran mi lo me ga pa machi
2: eh bo mi a do gbro mi no ti le machine lo jinu
1: pe ni mo mi no mi le na wo yo
2: mi do gbe inu mo po ma si zoro mo n do do gbe ni lo
1: yo
2: yo e saba
1: e go e saba
3: mono akuke